Ayo khalalela. Amen. E ba re tiba ba re tega se tlhogo sa tema sa gompieno ye se se are go swela mo tumelong. Ha ke re go swela mo tumelong ke bua ka gore batho ba le bantsi ba rona re a dumela mme ga re tle re amogele. Pele ga se re e kgakala re tla tsena mo lokwalo lwa ba Hebera wa lesome le motlo temana ke a lesome le boraro ya re botlhe bao ba ba swetseng mo tumelong ba ise ba amogeletse ba di solofeditsweng mme ba di bonetse kgakala ba bebe ba di itumelela ebile ba ipolela gore ke ba eng le ba eki mo lefatsheng. Moreetsi yo o rategang, re a itse mo segompienong je dilo di le dintsi di a hebolaa, mme ga o le mo moreneng o batla mo tumelo ya gago, tumelo ya gago e gole, mme go na le mabaka mangwe a a rileng a hebolang tumelo ya tsona ka one. Ke dumela mo dilo dingwe di a ise tsone. Go na le batho ba le bantsi ba rona ba ba santse ba tsamaileng bala ba solofela gore tse ba di kopile mo go Ramasedi o tla ba di na gore ba tla ba di amogele, mme Ramasedi ga a ka ke a ba di na, Ramasedi o ba tseile, mme ka bopelotlhomogi jwa bone le bopelotelele jwa bone ga ba tshwane le tsona mo lefatsheng. Re a batla ga re amogele, tumelo ya tsona e sule. Re batla re ne re ya kwa re tabogakela diphuthego tse dintsintsi. Dula fa fatshe o ipotse gore o dietse Morena eng, dula fa fatshe o ikobonye. Morena Modimo ke ene o itse se se mo pelong ya rona, Morena Modimo ke ene o itseng dilo tsotlhe tse di mo go tsone. Re a itse gore gompieno ke dilo tsa lefatshe, menate ya lefatshe ya re bolaya. Ga re na boitumelo mo Modimong, jang jana he shebile di-TV, shebile di-cellphone, shebile bo eng. Menate ya tsona e mo dilong tse, menate ya tsona ga e mo tseleng ya Morena Modimo wa rona Jesu Kristo wa Nazareta. Bareetsi ba ba rategang, gompieno je lefatshe le tlhakatlhakane. Ke ka ntlha gone tumelo ya tsona e latlhile, he bola ile tumelo, ga e tlhole he na le tumelo, tumelo ya tsona e sule. Tumelo ya tsona e sule. Seo se o sa amogeleng tlhagoba tumelo ya gago, itlhakgobe a itlhakgobe moya wa rona. Ke bone gore a moya ya rona motse gompieno ke mo moswa gompieno ke o tla hera o reng. Moreetsi o rategang, rraratsho tsona o rategang, Morena ra itumela lefoko ja gago le dule. Morena ke wena o moitse dilo tsotlhe. Morena e rapela gore fa e bokao gone, fa re sule mo tumelo gone, Morena re tlose. Ke moya wa gago o boitshapo kone o tla re tlosang, kone o tla re tedisang ko pele. Ke one fela o tla re nang dilo tse tsotlhe tse. Ga gona ope mo lefatsheng yo o na leng thata yotlhe, yo o na leng dilo tse tsotlhe tse tsa go tsosa meo ya rona, tsa go tsosa tumelo ya rona. Mme rona Morena le tsona re batla go itlosa mo lenekelegelang ya Morena wa rona Jesu Kristo wa Nazareta yo galelelang. Amen.

ke ka ke khotsa moshona tsatsi ka gompieno ka tsela entseng yana moretsi wa thiwa SFM ke se robatsa ga go sa tirelo ya setšhaba FM ya da simolola dikole mo baking e tlang sekole sa simolola mo baking e tlang ga ke tsora wa itse o le motsadi ga ke tsora o simotse ya le go ka ithulaganya ke yalo bana ba dikole ba boela ke lokwa bana ba di hostele tshwarelo bana ba hostele ba boela ke lokwa hosteleng ke ka tsatsi ka sonta ga mo baking na mafela beke kana batsadi le tshwantsikelo lwa rulaganya bana lwa baka ya bana go ka boela kwa sekolong barutwa bana ba simolola matsatsi ka la botlhano dithuto mo lefatsheng lo tlhela na mebia mo lefatsheng la na mebia ka kakaretso di simolola mo beke e tlang ka tsatsi ka mosupologo the 1st of June the 1st of June yanong o sekwa relaxa o ikekelo tsa gore ha a bana ba santse ba le ko malapeng vacancy e hedile malatsi a boikhutso a hedile ke go ka simolola o baakanya ngwana netefatsa gore ngwana o na le tlhako tsa sekole ngwana o na le moaparo wa mariga school uniform ewa ya mariga ngwana o ke tlareng o ya o naletse di lekaneng go ka itshireletsa go ka iphemela kgatlhano le serame le mariga jaaka re itse gore re mo pakeng ya mariga ya rulaganyetse ngwana sentle le motsadi netefatsa gore tsotlhe di siame diaparo se e le gore tshwantse wa

ka ditharabololo tsa go ka emisa jalo gongwe ya go ka emisa dikotsi tsewa tsa dikotsi tsa tsela tse e leng gore gantsi thata bana ba fela ba tlhokagala mo dikotsing tsa tsela. Ga se dikgantsi le gore ke diša, re le ra bona jalo bontsi jwa bana ba tlhokala ka nako le nngwe ka gore mokgweetsi a sena license. Re ke gakologelo engwe ya dikgang ko Aforika Borwa, mokgweetsi le gore o ne a kgweetsa ke yone di-taxi tsewa tsa bone tsewa tse e le gore o ne a sena license, gape o ne a sena license gotlhelele. Ga se gore o ne a lebetse license ko lapeng kgotsa ke yang, o ne a sena license gotlhelele. Unlicensed o ne a sena license gotlhelele, mme o ile a ikutlwa gore o tsa kolo ya pega bana a ba isa jalo kwa sekoleng, e bile gore bontsi ke bona ba kgwelela jalo ba tlhokafala mo kotsing ya teng. Jaana ba re le gone fela jalo kwa Aforika Borwa bana ba le borwa ba bongwe go ile ga fela jalo e le gore ba tshwanetse jalo ba itsiwe jalo ke kwa kokelong morago ga koloyo ya sekolo gore bana ba tsamaya ka yone e thula jalo mo tlong kwa Redcliffe kwa Verloom mo tsatsing ya maabane mo mošong. Maloko a Reaction Unit South Africa a ile a tla jalo ga tiragalo ya teng mo mošong owa, mme ba ile ba bona jalo seemo sa koloi se sa itumedise gotlhelele, mme ba ile ba fitlhela jalo bana ba le roba bongwe ba bone dikgobalo, mme fela jalo ke fa ba isiwa jalo kwa dikokelong. Mo nako ya na ba bolaodi ba ile ba itsetse jalo gore ba go tswelela ba dira ditlhotlhomiso dipatlisiso go ka bona gore ke eng se e le gore se bakile kotsi ya teng.

ke dikgang tsa rona tsa selegae ba re taotona ne tembo nane ndaitwa o tla go lapuo kealo ke kwa Omaludi Agricultural Festival kwa motse wa Kongo mo tsatsing kena ka gompikena o ile ana bontlhe bongwe ke wa tiragalo ya teng go tswa kealo ka ngwaga wa 2018 ba re moleko wa ngwaga ona o tshwara kealo kwa kgolotlhopho ya Okongo mo e leng gore ke yanong go lebeletswe kealo tsa leruo e dikgomo go tswa kealo ko bo Angola kgaolo ya Kabango bophirima le gore le gone go tla nna kealo le ditshupo tse le gore go ka bogorutiwa kealo ka tsa temothuo ka go farologana le tshedimosetso ka dikgomo ga mmogo le tshedimosetso go badisa ba dikgomo go na le tiragalo tse mala tse le gore ka be di diragala kealo keano tiragalo yona e tla tswelela kealo go tsena mo tsatsing kala matlhatso fa e kabe e tla kwa bokhutlong mehala mo tsatsi ka gompikeno taotonane temonane daitwa o kabe a golola puo kwa tiragalo ya teng.

le ba re ba Roads Authority mana ko ena ba itse se kgala ka go ka ba ka ngwa ga tsela magareng ga Swakopmund le Arandes go le gana le karolo engwe ya tsela tengele gore ba re ke di kilometara tse 5 go tswa ko Arandes e le gore ile ya senyega jaano Roads Authority mana ko ena ba itse se tshaba gore ba tsweletse fela kgalo ka go ka ba kanya karolo ya tenga di kilometara tsewa tse 5 igano ba kgwaitse ba ile gore ba eta motseleng ya teng ba kopuwa ke le gore ha o atumela ke alo le felo le wa la go ka bakangwa lo kgwaitse ka iketlo lo ba mele melao ewa ya tsela go ka bona le batho mo tseleng go ka lo shupetsa gore ke dikolo itsena tsela gore tshwantse di kgabaganye go bogotla tsedingwe gape hela ke alo ya ka re ke re bone nako le nako ha go bakangwa tsela batho ba ile gore ba ema mo ditseleng ba ntse ba tla ba laola ke alo metsamao ya dikolo e ba kopa setšhaba gore ba dirisane mmogo le bone santse ke a le go baakangwa karolo ya teng ya tsela ewa e magareng ga Swakopmund le Arandes.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

China mo thutong le katiso ya dikitso a re Namibia e santse itlamile go katolosa tirisano mmogo mo papading le peeletso temothuo green energy dikago ditlhabololo tsa maranyane le thotloetso ya bašwa. Zoo a re Namibia le China ba na le tirisano mmogo e e tseneletseng e sentseng e tile ntle le dikgothang tsa mafatshe le go sa ikanyega. Setlhopha se mo loetong la semmuso le le ikaeletseng go tiisa tirisano mmogo ya palamente le tirisano mmogo magareng ga ditšhaba tsopedi. Tona lefapha la tekatekano ya bong le tlhokomelo ya bana Emma Kantema a re molaomotheo wa Namibia wa tlhokomelo le tshireletso ya ngwana o letlelela mangwana yo o lebaganeng ke mathata kgotsa dikgwetho go phuaganya ka pabalesego lesea la gago ko mafelong a itsisitsweng jaaka police stations, dikokelo kgotsa dikolo kwa ntle ga go lebaganwa ke melato ya borukutlhi go lebeletswe gore mabaka a gagametseng a fitlhelelwa. Dr. Kantema ka jalo o kopile bomme go batla manwa a babalesegileng go tila go sekisiwa kgotsa go tshwarwa. Dikakgelo tsa gagwe di tla morago ga go tshwara ga mme o dingwaga tse di masome a mabedi le bone yo o neng a lekile go fedisa matshelo a mawelana tota a mawelana a dikgwedi tse di robang bongwe ka go begiwa fa a ne a ba latlhela mo temong ya metsi ko motseng wa Omotungdungu. Mo dingwageng bomme ba ba neng ba phuaganya bana ba tshosetsa kgotsa ba ka nna ba ntse ba sekisiwa ba sekisediwa go hitlha pelegi o kgotsa maiteko a polao ga mmogo le polao. Kantema re ba dira molao ba lemogile gore kwatlhao eo ga e baballe matshelo. O supile gore molao motheo o letlelela motsadi go tlogela kgotsa go phuaganya ngwana wa gagwe ko lefelong le le letleletsweng le le babalesegileng fa mabaka a mabedi a fitlhelelwa, e leng go tlogela ngwana ka go nna teng ga motho o mongwe le gore ngwana ga a supe dikai dipe tsa go utlwisiwa botlhoko kgotsa go kgokgontshiwa. Motho yo o phuagantseng ngwana o ka tla go tsaya ngwana gape mo malatsing a le masome a marataro ka go neela dintlha tsagwe tsa go itshupa le gore tlhatlhobo ya DNA e ka nna ya dirisiwa fa go na le pelaelo. Go sa le foo Kantema a re mawelana jaanong a mo tlhokomelong ya rra bone le o mama wa bone wa matsalo le gore gape go na le lelapa le le batlang go tsaya taolo go thusa. O rotloeditse bomma bana go batla thuso le maano a babalesegileng a go phuaganya bana le go kopa borra bana go diragatsa seabe sa bone. Dipatliso ka lefapha di supa gore bomma bana ba ikanya go phuaganya bana ka mokgwa o sa babalesegang ka ntlha ya lehuma kgotsa tlala le letlhoko la ditiro le tlhaelo ya dikitso magare ga mabaka a mangwe. Kantema o rotloeditse bomma bana ba ba ka tswang ba lebagane ke mathata kgotsa dikgwetho go leletsa dinomoro tsa mahala tsa bongwe bongwe borataro kgotsa 116 le bongwe le fela bongwe bongwe bongwe kgotsa 10111 go bona kemonokeng e e tlhokegang. O reetse dikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Baeteledipele ba tshwanetse go tsaya keta pele mo go beeletseng nako ya bone le botsipa mo go rotloetseng bašwa jaaka fa ba emetse isago ya lefatshe. Tona lefapha la bašwa Sanete Stien Kampo o boletse se ka nako ya go simolodisiwa ga lenano la go aga bokgoni la malatsi a le mabedi la Namibia's Action Plan for Youth, Peace and Security. Lenano le simolodisitswe ke kgokagano ya Namibia Youth Peace and Security ka tshwaragano le khansele ya bašwa ya setšhaba le lefapha la thuto, botlhaga, bašwa, metshameko, ngwao le botaki. Ditherisano di ne di ikaeletse go gokaganya tikologo, botsamaisi, tshiamiso le go ritibala ga setšhaba ga mmogo le go rotloetsa go akarediwa ga bašwa mo thulaganyong.

ya Namibia ya kagiso le tshireletso. Astian ka bo gateletse gore ba sha ba tshwanetse go akarediwa mo go rarabololeng go sa iketlang gope mo go tshosetsang puso ya batho ka batho ya lefatshe lepe fa ba tota jaaka fa e le bone ba tla amegang thata fa kagiso ya setšhaba e kgorelediwa. Motlhomele mo gore wa Namibia Youth Peace and Security Network Jessica Uirase a re bašwa ba tshwanelwa ke go ikutlwa gore mantswe a bone a rediwa le gore seabe sa bone se tshwanetse go rotloetsa thulaganyo ya Namibia ya kagiso le tshireletso. Aferika Borwa e amogetse mekento e ka nnang didikadike tota e ka nnang didikadike di le nne ya bolwetse jwa tlhako le molomo jaaka fa mmuso o tiisa maiteko a go laola go tlhagoga ga bolwetse le go sireletsa mogama wa lefatshe wa leruo. Tona lefapha la temothuo John Steynhuisen o kopile botsamaisi jwa tikologo go fefosa matsholo a mekento. A re go tlisiwa ga mekento ke mo go tona go diragala mo lefatsheng fa e sale. A re se ke sebaka se se lopang tshwaragano le dikgato tsa go lwantsha bolwetse. Steynhuisen o supile gore balemi barui ba kgwebo le ba tlhakanelo mmu, badiri ba kalafi ya leruo, maphata a madirelo le mmuso botlhe ba na le seabe se ba tshwanetseng go tota ba na le seabe se ba tshwanetseng go se diragatsa go fenya bolwetse le go sireletsa isago ya mogama wa leruo. Tautona wa America Donald Trump o okeditse selekanyo sa go amogela batshabi ka dikete di le lesome ngwaga eno go letlelela bontsi jwa batho ba seo ba Aferika Borwa go tla ko lefatsheng. Tshwetso e sainilweng ke tautona e sekasekilwe ke Reuters le go supa gore batho ba Aferika Borwa ba batho ba seo ba Afrikanere ba lebaganwe ke seemo se ka sone ba kgokgontshiwang ke mmuso le makoko a sepolotiki mo lefatsheng le le nang le bontsi jwa batho bantsho. White House le mmuso wa Aferika Borwa ga ba ise ba tsibogele dikopo tsa go akgela. Trump o emisitse go amogela batshabi go tswa mo tikologong ya lefatshe fa a na tsena mo kantorong ka 2025, mme dibeke kgotsa morago ga dibeke o ne a simolodisa lenano le le ikaeletseng go amogela batho ba seo ba Aferika Borwa. A e re pele re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Mothusa tautona Lucia Vetboy o kopile tshwaragano e gagametseng ya peeletso e remeletseng mo go oketseng boleng go tlhama ditiro le go godisa itsholelo. Tona wa lefapha la tekatekano ya bong le tlhokomelo ya bana Emma Kantema a re molaomotheo wa Namibia wa tlhokomelo le tshireletso ya ngwana o letlelela mmangwana yo o lebaganeng ke dikgwetho kgotsa mathata go phuaganya ka pabalesego le sa la gagwe ko mafelong a itsisitsweng kwa ntle ga go lebaganwa ke go sekisiwa. Fa Aferika Borwa e amogetse mekento e ka nnang didikadike di le nne ya bolwetse jwa tlhako le molomo. Dikgang ka botlalo di felela fa o ka emela go reetsa dikgang ka bokhutshwane tse di tla tlang ko go wena kgante jaana ka nako ya lesome le bongwe. E ne e le dikgang ka botlalo tsa nako ya boroba bobedi di wetse jalo mo metsotsong e le some le boraro fela ke go tlogela nako ene e le ya boroba bobedi. Re tsene jalo mo legatong la letlhabile letsatsi seromamowa ke sa go sa mamoratwa TYSFM ke bidiwa o teng baolo ke motswanetsho ke ya go leletsa kiralo ke re a nna le wena re le aramele letlhabile.

Motoropo go le wintu go ba re le tlhabile jalo ke metsetso ele masome a mabedi le bobedi ke go tlogalana kwa bosupa me le tla phirima jalo ke metsetso ele le some le botlhano fela ke go tlogalana ko yone ele ya borataro ne le semo sa bosela ka bokhutshwane se wetse jalo mo metsetsong e masome a mabedi le boroba bobedi fela ke go tlogalana ko yone ele ya boroba bobedi.

tsepele jalo mo kgaisanong kgotsa motho o kare mo lebelong totala ka bokhutshwane e tleletse pele mo go batleng ke go saena jalo Elliot Anderson ka motshameki wa kogare tota e leng motshameki wa fa gare wa Nottingham Forest. Jaanong re bona jalo gore Manchester City ba batla jalo ke go saena jalo ke le ka wanale Elliot Anderson e leng gore gompieno o na le Nottingham Forest ke motshameki wa fa gare wa setlhopha seo. Jaanong go na le ditsholofetso tse di oketsegang tsa gore Anderson o tla tswa mo o tla tswa jalo mo Manchester City mo pakeng eno ya selemo. Ee, go na le ditsholofetso tse e leng gore di ko godimo tota tsa gore Anderson, Elliot Anderson o tla tlogela jalo ke setlhopha sa Manchester City mo pakeng e ya selemo. Jaanong United Manchester tota ke ralo ke re Manchester United ke ralo ke re ba eletsa jalo go ka duela madi a mantsi go kgakisa motshameki. E Manchester United ba na le keletso ya go saena le ka bona le e leng Elliot Anderson, mme ebile ba ikemiseditse jalo ke gone go ka duela madi a mantsi go kgathisa motshameki yo le gone go tshwara jalo ke ditherisano. Mme hela-hela ga gona tumelano e setseng e fitlheletswe magareng ga Manchester United le Manchester City le gore ditlhopha jaanong mo nako ya gompieno di ka nna tsa gago gagana jalo ke go lwela ke le ka wana le dingwaga tse di masome a mabedi le boraro. Seo se raya gore seemo se santse se ka nna sa fetoga ga ke rwa bona. Ee, jaanong tuelo motswane etsho e ka nna ya nna ko godimo, tuelo e ka nna ya nna ko godimo. Lebeletse jalo ke gone gore ga motshameki yo a ka fudugela jalo ko setlhopheng se sa Manchester City, Manchester tota go ka nna ga nna le tuelo ko godimo e leng gore e akaretsa jalo ke go fuduga ga motshameki o. Ee, ke ka go ntseng ka teng motshwanetso e ke hela gone gore gakologelwa gore go na le yone tumelo ya gore Anderson o fentse jalo ke 2025 Europa Under 21 Championship le England ka sebaka se se itileng sa selemo, mme o tsene jalo mo setlhopheng sa Forest go tswa ko Newcastle ka 2024 ka tumelano yala ya didikadike tsa di-euro di le 35 le gore o tshamekile jalo ke makgetho a le 82 a nosa jalo ke dino di le 6. O tla bona gore ke maemo ke motshameki wa tlhwatlhwa, ke motshameki wa maemo a ko godimo, ke motshameki o nang le boitseanape mo mererong ya kgwele ya dinao.

ntwe ke gama maje marare ya ga ga ban thateta wa ai tlhokale tshe ke monna e mo go bo go bo ntwa ka bona ole ha jana gona le monna gone mo teng mo sala ka ikhara gone mo e a iphetola kopa ho lale na tshwentse gore a kope a hete bere gore jana sala ka nna gone ho e ke mayo ka se ka nganna ithlala ntwe ka lokalo ke mayo ka se ka nna ithlala malata ke mo ka se ka nganna nelwa dijo bora ke first in bed ke mayo ka heta wanna njo yo jana e gona le motho ra hi ho te montlo mo e irleng mo nna ga ga ba nthata sana go tlhokala bere gore o tla go tsena mo ntlong jaanong malata ona ke malata la tala ga re bu go tlhola ka morene ka ruri go hapana yola ipatlala tiro gore o ka dire bangwe ga ke re le se se fitlholwang babo ba se tlhokile go ba nnang teng gore ba bangwe la le se se jiwang go ba nnang teng ga gona jaanong motho ga a tsogela o phakelela gone kwa ko mmerekong kwa gone ko ntlong ya ga ga ba nthateta wana gore e go tlhola a taboga-taboga bone se se jewa e re ga dintšha di latlhelwa dijo a dikoloba di latlhelwa dijo le ene be e le gore jaanong o lwa le tsone ee a bone se se ka yang male jaanong bangwe ba badiri ko ntlong eo ke go bolelela ke gore a kere ga gona lane space banang le sone jaanong go botlhokwa gore ba phakelele ko tirong gore e re ga yo a hiwa dijo be e le gore jaanong e le bone ba bona sengwenyana

re tswela pele motsane etsho ka molemo wa khang a kirialo kere e ntse hela jalo e ba bere ki ba ntse kontlong e tona mano bono bo ya ga ba nthateta wana me jano ke gore kere bontsi ja bone ba itswelagela ko malapeng a go senang sepe ko motho o tswegang ela o sa itse ro tla ja eng jaana ba tsoga ba tabogela gone ko ntlong ene eo gore ba ye go bona gore ba tshwara-tshwara ga kae ga e le gore gate dijonyana ke tseo latlhelang dintja latlhelang dikolobe be e le gore jaanong le bone ba bona sengwenyana mo go tsone mme jaanong sa botseng ga utlwa go buiwa ka dilo tse mo a tsea mmolelela dikgang tse ka ntlo eo sa botseng a se ka fetsa go akgamala a ikeela tsala gago gore fa dikeletso e ne e le dipitse mme malata e le bapalami e ne e tla nna mongwe wa malata ko ntlong eo he sa botseng a tswa pelo aya a bolelela tsala go mo atse gore hai o itse ruri ga nne go kgonega le nna ke ne ke ka eletsa go bereka ko ntlong eo ke ne ke ka eletsa go berekela jalo ga ba nthate tawana le nna ke je ke bone e go itshetsa e rile letsatsi le lengwe fa sa botseng a ntse a hela molapeng la go a phepafatsa a bona monna mongwe a eme gaufi le ntlo ya gagwe ya ditoro a tloga a bona mosadi mongwe a tswa ka setswala le ena a rwele dithoto ga ke re a bona ko teng monna yo o ne a lemoga sengwe mo sefatlhegong sa ga sa botseng mme a tamela sa botseng ya re nako dingwe a ntse a phepagatsa lapa la gagwe a bona gone fa ntlong e tona-tona eo mosadi mongwe a tswa mo ntlong ke yone a tswa a tsamaya ka dithoto mme monna mongwe le ene o ne a emego yaanong ga a bona gore sa botseng o gakgametse a atamela a mo neela letsogo go mo dumedisa a mo ra a re ga ke bolo go eletsa go le ikitsise fa e sale le fudugela fa nna ke kgope ke yo mongwe ke mongwe wa badiri ba ga mma rona ga ba nthateta wana sa botseng a itumelela kitsiso e ya ga rre kgope le gore o kopane le mongwe yo a ka mmotsang dipotso tse dintsi a oketsa jalo ke dikarabo tsa ntseng a na le tsone tse moatsi a setseng a di monetse a itumela sa botse ga re sa botse o ntse a batla go itse ka tse re diragala mo ntlong ele ke mang yo mo ntlong eo ke mang yo go diragala eng a batho ba tla ba omane mo ntlong eo go na le monna mo ntlo banna ba kae mo ntlo ya wa monna wa apelwa ke mang o tlhola a dira eng hela a o newa madi sa botseng a ja monate a itse gore jaanong yes hai mane ke batla go itse sentle tota ka ntlo eo sa botseng a araba ka gore o tshwanetse o bo o bone tiro tota rre kgope ntlo ya lone ya boitsega ke e rata e le ruri dilo di ka bo di itirelwa ya re letsatsi lengwe motho a lora mme ditoro tsa fetoga nnete ka go iphitlhela a nna mo ntlong e ntseng jaana ke sa botseng a re ai re kgope o bone mmereko tota a re ruri wa itse ga nne motho a kgona go lora gore ke batla ntlo e ntseng yana ke kene ke lora ke bitsa fela gore modimo nna pharaga ntlo ke eo gapele gape a re ruri ke ne ke ka eletsa go nna mo ntlong e ntseng jaana kgope a itshegela go se go nene ke kgope kana a itse go araba sa botseng nyame a gona bothata jaanong ke ne ke re ke go itse sela gore mme yo mmonang a tswa yole ka dithoto yole ke fonono e ne e le mongwe wa bathusi ba ga mma rona mme gantsi batho bao ga ba nne yo go bua ene kgope modiri mongwe wa ga ga ba nthate tawana re eng ya o seka gakgamela go bona mme o le a tswa yole ka dithoto yone ke mongwe wa batho ba e leng gore ba ne ba thusa mma rona yaanong batho ba ga ba nne he se a botseng a itume a re a orra o raya gore mme ga ba nthate o ntse jang o raya gore o bosulanyana mme ntlha e ka re ke ka re ga o mokgore jaana go bua sa botseng kana re kana o batla dikgang o batla mafoko e re o re batla gore nne kgope o batla go ntha gore ga ba nthate o ntse yanyela
E yo wa khope ara ba re go itse motho ka batho ka ba bangwe go thata iketla fela o tla itemogela le wena ke magisanyo wa ga tota nna ke thusitswe fela ke gore bontsi jana go ke dira mo ditshingwaneng ja ka ontse o mpona ke tlhagola fale le fale fa ne etse jalo kgotsa le nna ke ka bokisa se ke betsegile ga re ba kgope a re nya nna ke ithusiwa ke gore gantsi ke kwa ntle ko ditshingwaneng kwa ga ke mo teng ga ke kopakopane le ene thata ee a ne e se jalo le nna ke ke be ke sa bole go tsamaya

mafoko a mangwe o tshabile le go buela gore ga ba nthate ga ana botho ee e ka mafoko a mangwe kgope o batla ela gore a re ga ba nthate ga ana maitseo ga ana botho ga a tseye ba dire sentle ee sa botseng ke fa a tlelwa ke tlhaloganyo ya gore ka fone o ne o tsamaile o ka go itekalesego gore a tla bone madinyana ee go oketsa madinyana a monna a ga go amogelang go na le tse dintsi tse ba di tlhokang a sa ka a ntsha sepirise mo go kgope a sa ka a bolelela kgope sepe a itidimalela mo pelong a re ha le na ke ka go itekalesego ka go bereka ko ntlong e tona-tona e ee mme a kgamalaka le le latelang a utlwa motho a kokota a fa a ga irupe a sena go ya tirong ya re monna gago a sena go ya tirong a utlwa mongwe a kokota ga kgamala ka le bana-bana ba ile dikolo fa a bula a fitlhela kgope batho ba modimo kgope o seng ka eng a le ene ga a batle go kopa metsi dira ka bonako gore o ntsha le morago mme ga ba nthate o na le kganyana le wena le se gola modimo sa botseng a sale a ga metsi gore e wareng a re dira ka bonako ga ba nthate o batla go bona ee kana phata ga fonono ga ise tlajwe ga ise thijwe ke ope mme mma rona o motlale leo kana ena ga e ke a tshwara sepe le fa maru a ka thiba kgotsa letsatsi la tlhaba kwa bophirima mme la phirima la kwa botlhabatsatsi ke kgope a re itlhagane ele mma rona na le kganyana le wena kana fonono o tsamaile anong go na le phatlha tiro tshwanetseng go thibiwa kana o mo itse mma rona ke a go bolelela o dinalanyana ga itsela le go direla le sepe ee ee o meno ananyana e lepeletseng yana ga a tshwarela la go ka nna jang la go ka nna jang yanong go raya gore o mo kgatelesegong ga itse gore dijana di tlhatswa ke mang ga itse gore marekgo a gagwe a tlhatswa ke mang a wa godimo la kwa ga itse gore jaanong bola o boalololwa ke mang go mašwanyana jaanong batla go bua le wena sa botseng a tlola a ipaakanya a tlola ee a ikemisetsa jalo go a go araba pitso ka go tipiledio a ya loela a tsaya leseanyana le a go nthathane a le phuaganya kwa go moatswi moagisanyo ya gagwe a kopa moatswi gore ntshwarela ngwana go oketla a itlhaganela moatswi a eletsa go ka itse gore tsala ya gagwe e phakelela kae e oa ko ka yole a mo tima molomo sa botseng a re tududu a se ka mmolela gore o ya ko kae ee a se ka mmolela gore o ya kwa ga mme ga ba nthate o ya go seng ka mmereko ke ole a ya koo a ntse a rapela mo pelong gore yo wa ga ba nthata e re a tsana kwa a mo hire sa botseng a fitlhela e metse ke maiphepi yo mongwe wa bathusi ba ga mme ga ba nthate mosetsana wa marata go lejwa mo ebileng ene sa botseng a na ipotsa gore yo go rileng batho ba modimo mosetsanyana o montlanyana o tshwanelwang ke booki jaana ee o ka reka nna moruta bana o ka re o ka bereka mo banke gompieno ke o bereka mo jarateng gorile gwa bo gorileng a iphitlhela a dira tiro e ntseng jaana maiphepi o ne a mo ikela gore o romilwe go tla go mo kgathantsha seabotseng a mmotsa a fa o akanya a keta a tlhapiwa jaanong ke o seabotseng sa botseng ga a bola go batla go itse ka ntlo ya gore go diragala mo ntlo ke ye gompieno o iphitlhela le mo ntlong eo e ka lesego la modimo o iphitlhela le mo ntlong eo ga a bole go lora ntlo eo ee jaanong mo teng mo ntlong eo o ile go seng ka mmereko mme ga a tsena ko ntlong eo e ga a kgathantshiwe ke monge a ntlo ga ba nthate o kgathantshiwa ke mmereke mosetsanyana a marata go lejwa re ke ene maiphepi maiphepi o mo lebile jaana o ka re ka nna o ka re mosetsanyana o e ka nna mooki mosetsanyana e ka re mooki mosetsanyana e ka re morutabana mosetsanyana e ka re o tswa mo bankeng mme ka bontlanyana jo jaago ejo jaanong go tla jang gore maiphepi a ba bereka mo jarateng ya gaga ba nthate go botsa sa botseng wa ipotsa gore a mosetsanyana montle jaana yo o tshwanelwang ke gore kane e le morutabana e le mooki e le modira gompieno what mathata ke sa botseng o kwa ko ntlong e le ya bajiere sa botseng a o tla tswa sentle a sa botseng o tla bereka go tla diragalang ka sa botseng ee jaanong ke o tlogelela gona molemo wa kgankiralo ke re re tla o tswedisa gape mo letsatsing la ka moso re emela jalo go ka amogela thulaganyo yone e le ya thuto ke thebe ka nako yone e le ya boroba bongwe.

re tswela le jalo moretse mo tlhogeng ya rona ya thuto ke thebe e ka re mo nako e sa fediseng pelo ke gone le se re seketekang gompieno re tswela le jalo moretse re ye go tsatsa botsogo dikgang tse dingwe melaetsa le diketsiso re digela thulageng ya rona ka nako e le ya lesome.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: ntsana pe re ntse botlhale re tshware puisano le Raetsho Motlotlegi Rafael Mokaleng jaaka leng re bua jaana.
1: Re masaka go ntse jalo ke go dumedise tse go leboge ke dumedise le banna borre makau kwa ntle kwa thulaganyo e ke thulaganyo e botlhokwa thata e leng gore nako le nako borre ba rotloediwa le go gakololwa le go rutwa gore ba itshole jang e le borre bogolosegolo e tsogile yone lebile jone botsogo jwa borre jaanong re se kgone setse gongwe e tla tshimololela gore ka tlholego ya tshona borre go tsalwa ga bone borre ke batho ba e leng gore ga ba itoke ga ba ikutlwe sentle kgotsa o kare ba ikutlwa ditlhapi go gongwe ga se batho ba ka metlha ba ka itokang jaanong ka go ntse jalo borre le bone ga se batho ba ba yang ko dikokelwaneng ba go botsisa gore tota-tota botsogo jwa banna dithuto di a reng dikgakololo di a reng jalo so gantsi utlwa borre motho a dula hela a ntse a loba a ipoleletse gore ene ke monna mme le a go ntse jalo e bona borre ba latlhegelwa ke matshelo ka bontsi ka mabaka one a botsogo
2: mme jaaka ebile segolo re bua mo kgweding e ya kankere ya borre mabaka a mantsi a utlwe wa utlwa ga re bua ka tlhatlhobiso ya kankere ya borre ga re bua ka prostata ga re bua ka kankere ya mae a borre borre be re tshaba ka mabaka a dikgantsi di harologanye tsa goreng ya bo tla bo tsenywa menwana go tla bo goreng go tla bo goreng botlhokwa jwa go tlhatlhobiso le go itse botso jwa gago ko ntle ga dikgantsi gongwe tla gakolola re yo re ditseng o reng raetso
1: re masaka kganye ke kgang e leng gore e ba borre ba le bantsi ka mosing jaanong ga o bua ka ga mae ya borre o bua ka gaeng o bua ka ga botsogo jwa bonna bonna jwa borre jaanong wa itse gore monna ka popego ya gagwe ka ga bonneng go na le mae o ne le mabidi a o buang ka ga one ya ke dumela jalo jaanong a e leng gore ke one e leng gore a thusa motho wa rre go ka bopa motho jaanong go botlhokwa gore ka nako tsotlhe bonna jo jwa rre bo nne mo seemong se se siameng se se itekanetseng jaanong ga o tla o gola jana o le moshimanyana wa rutuntshiwa gore o tseye sebaka sa go o ka itlhatlhobisa jaanong pele ga e tsena a go itlhatlhobiseng go na le dilo di le mmalwa tse e leng gore go bua ka tsone ele ka o setse o boleletse gore mo kgweding ya botsogo jwa kankere ya banna jaanong ba re ga o le motho wa rre gangwe fela mo kgweding o kaname mo bolaong jwa gago o bontse o tshwara one maenyana o ne a wa shola-shola ke re ka monona fela ke ana monona o motonna o ntse o tsamatsamatse ka one kana o lebaleba gore gongwe o tla bona kgoto kgotsa o ka bona sengwe se e leng gore kare ga se go itumedise jaanong se sengwe se ba buang ka ga sone ke gore nako nngwe o ka itlhela one maya a sa lekane ka botonna le lengwe le le tonna le lengwe le le nnyane mme ba re sewa ke go siame ga gona bothata le seo se se tshwenyang gala ke gone gore ga o ntse o itlhatlhoba jana o ntse o reyana jana ka monona o motonna jana ga o lemoga o kare go na le kgotonyana kgotsa o kare o a lemoga gore go na le sengwe se e leng gore ga sa tlwaelesega jaanong bo itse gore aa go na le sengwe se e leng gore ga sa siama so jaanong o itlhaganne ko booking ba go leba gore jaanong a go siame kgotsa ga go a siama so jaanong go botlhokwa thata gore dilo tse e le borre he di lebe nako le nako gore he itse gore bonna jwa tshona e le borre bo siame bo mo seemong se se siameng ka gore

0: re mogomotsi o tla itemogela gore kana motho wa re wa ipela ha ile motho yo leng gore o kgona go ka atisa batho mo lehatsheng ha ile gore o ka kgona go le re matshelo mo lehatsheng go itumedisa le motho wa re gore o bo ka kgona go di atiro e wa leng gore o ene tswe ke modimo gore o tle o atise mo lehatsheng jaanong ha o sa itlhokomele go sena botsogo jo bo siameng go raya gore go ka se kgonagale gore o ka atisa kgotsa o ka tshola bana ke na go elela e le gore e kana selong se e le gore se ka tshwenya borre thata mo matshelong
1: right so mokalo batla go ntemotsa go le gore le mo sa re le borre gore kankere le yone e re kwagatsa mo go tsogeng ga borre
0: thata thata re se kgone setso ka gore jaanong kana motho wa rre ha o ya ko bolaong go na le ditshologelo di le ntsi di sa tswela mo mothong yo o tsenang le ene mo bolaong maare le wena o le motho wa rre tshwetso ya gore o ne le motho wa mme le go tsena mmogo le tlhakanne dikopo ke gore o go dirisa bonna jo jwa gago jo then ha o tsena ka ka mo bolaong botsogo bosio o sa tsogelwe go tlisa botlhoko kana go tshwana le koko kana koko ke setshedi se e leng gore se mo pele botlhokong ka go tlhoka meno ee jaanong ha o sa tsogelwe le motho wa rre o tshwana le koko e senang meno le ga nnama o tla e bona o e leba ka matlhoela wa go helelelala o e thena hela jalo o sa e tlhaone jaanong motho wa rre ipotse gore jaanong ga e le gore ga gona botsogo ga o tsogelwe o ba go tsena ko bolaong wa go rengge ke gore wa go helela e le gore o lebile hela jaana ka matlho jang jaanong seo sewa se tsele matshelo a borre ba le bantsi ke kgona go bona kana go tsoga di-stress gone ba go helela e le gore kana o tsaya botshelo jwa gago go tsaya botshelo jwa motho wa mme ga e le gore motho wa mme o tshimolo jaanong a leba go sele ka gore kana wena ga ona tiro mo molapeng
1: e ruta ke dumela gore ra tshuko ga o re editse mo ipotsa gone gore mme gola ga a gona le thuso ya gone go sireletsa gongwe go hedisa kankere yone a re sologele gobane tla dingwaga ke dingwaga e bua ka one borre he saletse ko morago ga o ka leba dipalopalo tsa go itlhakobisa le go tsaya tshwetso kgatlhang le malwetse one a kankere yang a re ore
0: thuso e gone morwarra tla ke gone se ka itse go busetsenyana ko morago ke dingwaganyana ko morago kwa tautuna wa tshona wa boraro ga ntse a le mo botshelong a moya go robala ka kagiso ga ntse a le mo botshelong a la bua mo a bua phatlhalatsa a re a la le mogo ya ka kankere yone ya banna mme ile ya fedisiwa o ile a gola mme ke ka lebaka la gore ba ile ba e lemoga ka nako gora gore go se gone thare ee ba ile ba ya lagaela a ba a golaela a golaela a boelela gape ko seemong jaanong ke tsaya gore ala a balana tshedimosetso ya le banna gore banna ba seka tshaba gwa go kopa thuso jaanong ke tshwane se o neelwang dikgakololo di dintsi tsa gore ya ko ngakeng ya gago e go goge madi e go tlhatlhobe gangwe hela ka ngwaga ko ntle ga moa le gone rapama mo bolaong jwa gago o ntse o itebatebe gore go ntse jang o ntse jang ke gone o ikutlwa jang ga o tlhakanna dikobo o ikutlwa jang ga go ntsha motlhatso dilo tse ke dilo tse e leng gore ba batla go hele motsha gore go na le ka ga o ka kgona go itemoga go santse go na le nako gone jaana ga o ikutlwa o ka re dilo tse ga di a siamatse ga o tla ya ko baboki ba ka kgona go thusa o ka helela e le gore o bona thusoela e e tlhamaletseng o bo o golaela gape o bo o go ala ona mosimanyanala o na le ka uo hela boa gape alao o di a tiro ya
1: gago
0: ero
1: kana mathata jaano a setse dikgakolo di boammaaruri le magoko a gago kansela e le jaaka o tla ntse re a di amogela ditshwetso go tswa mo dingakeng le kae

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

o reditse the submarine sorma mo sa go sa mamorato a tsatsila gompieno re bua tsa tikologo re tla be re bua dikgang tsa tikologo mo tsatsila gompieno maybe le gape re tla re khoma khanyele ya tsie kana mona go ngena gompieno re tla re utlwa ka khang ya tsie e go teng e tlhagogile go di kgaolong tseletsa boharta pole boerongo kana re bua ka tsie re bua ka setshidi se e leng gore hei sedingalo ga go tla jalo mo masimong ga mmogo le mahulelo a diruiwa tsa rona ya ke nngwe ya dikgang tse e le gore tla be re feta ka tsone motsatsi le na la gompieno re bua jalo ka tsone tsa tikologo na o ntse o reditse fela jalo motho yo montle seroma mo wa sago sa mmamorato a se o se ratang ratirati ke tsatsi le na la laboraro kgwedi ena motsheganong e bala malatsi a le 20 le bosupa di-27 tsa ga mei ya re buile re gonefa re tla reng Botswana re matakgomo kodumela o etse mohathasedio a re buile ntate ga gona gore re tla reng ya kana re sa tlhole re batla kgomo ya mafisa re sa tlhole re batla kgomo ya mafisa rra ra tlogarae ga mare lebile tsela ka re dumela ebile re itse gone gore koko nngwe le nngwe ya iphataphatela motho o kgona ke sa gagwe ka mo re gone fa ke tsaya ke re le wena o ko tirong ka nako e kgotsa o dira sepegela se e le gore se ka tswa se go beela morogonyana borothonyana mo tafoleng ke the submarine o buile motho yo montle maybele gape o ka ntshwara jalo mo 291-2485 re godisa ba e le gore ba gola matsatsi la gompieno re ba eleletse masego le matlhogonolo ba re gola le Paul Bettany ke bodira le difilimi tshotswa ka ngwaga wa 1971 kgwedi yena ya motshegano e bala malatsi a le 20 le bosupa a tsholola gona ka ko London England re bua ka Paul Bettany ke mongwe ba batumile ba e le gore ba gola le wena motsatsi la gompieno ke naletsana ya difilimi o ne a tshameka jalo e le Silas mo filiming ele ya Da Vinci Code o ne a tshameka gape le mo A Beautiful Mind tshamekile le mo Iron Man tshamekile le mo filiming ya The Avengers o tshamekile le mo Master and the Commander ga mmogo le filimi ele ya The Far Side of the World re bua ka Paul Bettany e le gore o gola le wena motsatsi lena la gompieno ke re masego le matlhogonolo modimo a go okeletse dingwaga tsa botshelo a go neele mamphemphe a botshelo.

makgolo a mabedi ya di-dollara tsa Namibia, 200 Namibian dollars. Chipi, chipi, chipi hela jalo. Bo chipi. E bera go taboga mmogo kwa. Ya na letla re bona hela mo go tsone tsele tsa boma 42 kilometers tsele. Rona ba re tshwereng di engine tsele tsa di D4D. Jai! Ya ne. Ha ile la phala ba tla nkutlwa hela rra. Se batla se bona ngi di rethe tsa mehela ba ipotsa gore na re moshimane o wira yang yo. A jalo botjo montle re bala metso tso fela pele ga re tsena jalo khutlwane sa rena sa tsametsameko ka kgolagela gore re tla be re ntse re feta jalo ka metsameko eo ya MTC Namibian Netball Premier League go bona gore tsamatsama jang ga mmogo le NFA round of 32 ke ngwe metsameko yo ka solo hela jalo khutlwane sa rena sa tsametsameko hela na re se mo se sa mele mo se se tsamatsama jang hela kana o bona nneng ke seo yana ke ne ka tlhaselwa ke leino ga itse gore go iragalang ene batho ba le bantsi ya go tla dipaka tsena tsa mariga o kare yanong re simolola go tshabelelwa ke leino kgotsa maino a ubang ya le ne la ntlhasela leino ke dira jaana ke tswa go ntsha leino e ne e le la ntlha ke ya go ntsha leino hei toa modimo yanong ke simoditse hela ka go leka go a ko sepateleng sa puso ke re nya jago ke a go ntsha leino teng ee ga ke tsena kwa hei ke itlhela marara hela le gore re mo di-lineng ke naga ka ya ko sepateleng se sengwe pele sele sa commerce dale sele ga ke tsena kwa re itlhela go teng ya ngaka ga eo mme o ne o kgona go bona hela gore ha re neelwa kgang hela ka gore kore go bela e se ga re sa tlhaloganye nya ngaka ga eo he bana re tsile mahala nyaa ga eo nyaa re taboga-taboga re leka go tsena mo dipateleng tse dingwe re ya ko bo Katutura hospitale kwa ha re tsena kwa re itlhela batho ba bangwe ba le mo di-lineng hei o bona gore ba bangwe ba peinelwa ba rurugile ba rurugile jaana dihatlhe go bona gore hei ba na le meno a botlhoko ba tawa go tenya kwala hela mo bukeng le tsamaye letla leletswa re tla le leletsa re sena nna re bona melemo ba supa gone gore ga bana melemo ye tlhokagalang wa e bona melemo e itlheleng re kentiwa ka yone go leka go go dira gore motho a seka utlwa pain tsone tseo ee gore motho a seka peinelwa ba ra ga bana molemo o ka gore motho wa o tlhoka ga ntshiwa meno jaana ba re molemo o ga oo jaanong ke utlwile jalo ba lefapha lone la tsa botsogo ba supa gone gore ba dira ka nata go leka jalo go baakanya seemo sena sa melemo ee ba re ba tsweletse pele ka go dira mananeo le dithulaganyo tse di maleba go itepatepanya le seemo sena sa go tlhaela ga melemo ee ke nngwe ya diemo tse e le gore re tla re tse re itemogela jalo mo lehatsheng la Namibia tota ebile ga se lehatshe la Namibia le mahatshe a mangwela mo borwa jwa Aforika re tla re ntse re utlwa jalo gote ba na le seemonyana sa melemo ke tsa kere lehatshe le tshwana le bo Botswana jaana ke ngwa mahatshe a e le gore re utlwile jalo gote le bone ba na le seemonyana sa melemo jaanong ba le gapa lone la tsa botsogo ba supa gore ba tsweletse pele ka go leka gone go batla go tlhoga tota go itlhaganedisa ee go itlhaganedisa gore melemo e goroge ka nako gore ba ba tlhokang dithuso tsa kalafi ba kgone gore ba di bone ka nako ee jaanong ke seemo sone se se le gore se farafarile lehatshe la rona mmehela go jesa diwelang go utlwa jalo ba lefapha la tsa botsogo ba supa gone gore ba dira ka botswapelo le bokgoni jwa bone gore melemo e goroge ka nako ee gore re kgone go bona dithuso tse re di tlhokang tsone tsa kalafi go ntse le motho montle a re dira jaana re tlabe re tsa khutlwana sa rona sa tsametsameko go utlwa gore se tsamaya tsamaya

go tsala motho montle setse re gorogile khutlwane sa rona sa tsametshameko a re ditibule fela ka gone go leba tsone tsa NFA round of 32 tse e le gore di tlabe di tshameka mo kgweding yone ena ya mo tsheganong ga e setse ikela fifing. Ba setse ba re itsisitse jalo ka di-fixture tsone tsa round of 32 tsa NFA Cup 2026. Re lebeletse go bona jalo mo kgweding yena ya motshegano ba le malatsi a le 30 ka nako ya lesome le bongwe 11 o'clock re bona setlhopha se le sa Square 7 FC se thulana le sone sa Goba Base Sports Club. Ba tlabe ba le gone monotoropo kgolo gone ka ko UNAM Stadium. NDF Mighty Gunners ba tlabe ba lebane le setlhopha sa NAST FC ka nako ya bongwe gone motsatsing leo la motshegano wa bala malatsi a le 30 monotoropo kgolo kwa UNAM Sports Stadium. Re boletse jalo go bona jalo setlhopha se le sa African Stars le Classic FC ba tshameka ka nako ya boraro gone motsatsing leo motshegano wa bala malatsi a le 30 e le gone ka ko Windhoek UNAM Stadium. E tla re tsatsi le latelang re bone setlhopha sa Blue Waters ba thulane le setlhopha sele sa Young African ka nako ya lesomelebobedi gone monotoropokgolo UNAM Stadium. 11 Arrows mo tsatsing leo ba thulane le setlhopha sa Commerce Nampol ka nako ya bobedi kore motshegano ba lamalatsi a le 30 le bongwe gone monotoropokgolo. Letsatsi le re boa gape re boela tsatsi la motshegano ba lamalatsi a le 30 re lebeletse go bona setlhopha se le sa Young Brazilians ba thulana le Brazile ka nako ya bobedi kwa Marintal. Date 11 le FC Ongos ka letsatsi leo ba tlabe ba thulana le kore FC Ongos le Date 11 ba tlabe ba thulana ka nako ya bone gone ka ko Marintale. Tsatsi leo hela gape go na le motshameko o tlabeng o tshamekelwa kwa Rundu kore motshegano wa bala malatsi a le 30 re tla bona setlhopha sa Divai United ba na le Dynamos ka nako ya lesomelebobedi gone ka ko Rundu. United Stars le Monaco ba tla thulana ka nako ya bobedi gone ka ko Rundu Sports Stadium. Bright Stars ba tlabe ba na le Rundu Chiefs ka nako ya bone gone ka ko Rundu Sports Stadium. Hela mo tsatsing leo la motshegano wa bala malatsi a le 30 di-30 tsa ga May go tlabe go na le metshameko e mengwe gape e tlabeng e diragala gone ka ko Oshakati. Re lebeletse go bona setlhopha se le sa Young Braves le Life Fighters ba thulana gone ka ko Oshakati me e tlabele ka nako ya lesome le bongwe. Golden Bigs le Okanja United metsotso e 30 go tswa ko nakong ya bongwe gone ka ko Oshakati. African Moto ba tlabe ba na le UNAM FC metsotso e 30 go tswa ko nakong ya boraro gone ka ko Oshakati. Gakologela gore tlabe le motsheganong a bala malatsi a le 30. Tsatsi la motshegano wa bala malatsi a le 30 le bongwe di-31 tsa ga May go tlabe go na le motshameko ko Oshakati. Pubs FC ba tlabe ba na le Okwa Malanga ka nako ya lesobe.

ele ya Swakop Mund Errandis lo na ba ile gore le motseleng le dirisa tsela ya Swakop Mund Errandis tswetswe are le ntloko ba Roads Authority kgotsa are ba supile jalo gore gona le dipaka ngwe tsela gore di a diriwa motseleng gore ga gare ga Swakop Mund le Errandis gore ele di kilometer a di ka tswara 5 go tswa ko Errandis ba re gona le dipaka ngwe tsela gore di a diriwa tsa tsela gone ho jaro tswetswe are ne tatse gone gore re tsa masentle mo tseleng yeo mebile gare mebile ba supa gone gore ba beile matshwao a tsela a ile gore a tla ba le laela gore le dira jang le tsama ka tsela e ntseng ja mo tseleng yeo ya no rotlwediwa le gone gore o ikobele matshwao a tsela wa rotlwediwa gore tswetswe wena mokgweetsi wa tsela ile gore o tsere tsela yeo ya Swakop Mund Errandis ile gore ya baka ngwa mona kong ya gompieno gore o ikobele matshwao a tsela a ileng gore a beilwe gone ha lehelong le ile gore go baka ngwa mogolone kgweetsa sentle ka kelo tlhoko kgweetsa ka lebelo le le lekanetseng re tle re letlelle gone gore dipaka ngwe tse ile gore di a diriwa di tle di wele sentle tsela e tle fele re kgone gore mosepelo wa rona o tsamaye sentle. Kanki e motho yo montle ya tsie go itemogetswe segopa sa tsie ko dikgaolong tsele tsa Rongo le Hardtap jaanong lefapha la tsa temothuo le supa gore gone ga le ha Homeb gore ga gare ga Walvis Bay Rural Constituency go kgaolong ele ya Rongo ga mmogo le Daweb Constituency gore kgaolo ya Omaheke ke re kgaolo ya Hardtap tswarelo ka seo go na le segopa sa tsie setlhopha sa tsie se e le gore se itemogetswe mme ebile ba supa gore palo ya teng e ka tswa ele ga gare ga 5000 le 10000 ya tsie yone jaanon ba e bitsa ba re ke desert locust ke tsie yone ya sekaka e le gore ba e bega gore mo nakong ya gompieno e setse fofa e bo staging sa go hoha gore ya hoha jaaka re bua yana ka moo go raya gore e kgona go tswa ko lehelong le lengwe e hoha e ya ko lehelong le lengwe jaanong Errongo go itlhetswe itemogetswe teng kore go tswa hela gale ga Gobabeb Research Center o tsama jaana o ya ko Kweiseb River o tsama gongwe dikilometara di ka tshwara 50 gale ga Namibe Naukluft Park le kwa Errongo Hardtap go itemogetswe tsie yone e leng gore e kotsi-kotsi mo dijalong tsa rona ebile go supiwa gore masimo kgotsa meraka e ka tshwara 15 e setse ya milwe ke tsie yone jaanong re tshwantse ra ntsha matlho dinameng balemi barui tshwantse ra ntsha matlho dinameng ra bega ka yone ka gore ya fofa e mo staging sa go fofa e kgona go tswa mo lehelong le lengwe ya ko go le lengwe e hoha ka moswang e tsamaye le ntsi yanong ga e tsamaya jaana ga e emang teng e a senya yanong re tshwantse ra nna re ntshitse matlho diname se ka ra renya e ko Errongo hela le Hardtap ka gore ya hoha ga e leng teng e kotsi ga e ka hitlhela yalo masimo a gago e kotsi e ka hitlhela mahulelo a diruiwa tsa gago yanong re tshwantse ra ela tlhoko mebile gape re utlwile jalo bone ba lefapha la tsa temothuo ba supa gore tsia ena ga e ka ya leseletswa hela jalo e tla phuphamisa jalo ga se mohama one wa tsa temothuo jaaka bo go ja bodijalo go ja maungo le tse tsotlhe tse e le gore di a lengwa jaanong mme e le gale lefapha le supa jalo gore ba dule ka metlhale gongwe mengwe ya metlhale ya go leka go lwantshana kgotsa go itepatepanya le tsie ena ka gone go bolotsa ditlhopha tse e leng gore di tlabe di ya go spray-a di tshwere jalo koloi
e tsamang entse gasa di bola ya ditshidinyana kgotsa melemo e bola yang ditshidinyana ba re ba kholotse jalo kgotsa ba boloditse letshololo ne leo la gore ba tsamae mo mahelong onea a le gore gantsi a tlhasetswe ke tsia yone go leka jalo gone go tshela-tshela melemo e bola yang ditshidi tsonetse ga mmogo le go nna ba ntse ba ntshitse matlho dinameng ba le pudima tse ba ba leba gore e ya kae e lebile kae tsia e ya kae ntse e tla e goga e tswa mo lehelong le lengwe e ya ko go le lengwe e ke se e le gore ba lefapha la tsa botsogo ba ile ba re sologetsa gone gore ba tla leka ka bojotlhe go leka go itepatepanya le tsie e gore se ka ya tloga ya tlala-tlala e ya heta ya phupamisa jalo ga se mohama ona wa dijalo ye re bua tsone tsa tikologo motho o montle mo nakong ena ya gompieno ga itse gore o lemogile gore ga e sa le beke ena e simologa re ne re gone segolo jang mo tikologong e ya kgaolo ya commerce ga itse ka mahelo a mangwe gongwe o ka ntshwara mo 291-2485 o mpolelele gore o itemogelang ka metsi mo nakong ena ya gompieno mmegela ba sito venduk le bone ba supile jalo gore nya go ntse yalo ga se gore le bona se seng sone ga e sale beke e simologa fela segolo ja mono toropokgolo ke tla bua ke re toropokgolo ka gore re mo toropokgolo nna re bona tse di mo toropokgolo ga re itse ka mahelo a mangwe gore go ntse yang mme fela gone mo toropokgolo mo re itemogetse metsi a e leng gore a na le mmala fela o sa o e leng gore o ka go belaetsa gore metsi a ka tswa le leswe e ne e le metsi a tswang o kare a rusitse a le bo browne ga e sa le beke e simologa mme ena re utlwile ba sito venduk ba tla ba rurigatsa ba re rurigaletsa gore metsi a le ga a tswa ntse jalo ga a kake a re bihela ke metsi a e leng gore a phepa a ka tswa le mmala o ntseng yalo mmegela ga ana botlhabetsi bo pegela mo botsogong jwa rona ka ntshware mo 291-2485 ompolele gore o ga kae mo toropong kgotsa mo tikologong yone ya commerce kwa e leng gore o itemogetse metsi a e leng gore a mmala o rileng o e leng gore o ka tswa go belaetsa tshware mo 291-2485 ba sito venduk ba supile jalo motho o montle gore metsi a re ka anwa ga botlhabetsi mo botsogong jwa rona ba re seemo se ke ka lebaka la go bo gona le go kgoreletsega ga metsi gone konamo water morago ga gore go nne le go senyega ga pipeline nngwe ye leng gore e supply jalo metsi go tswa ko Vanbach water treatment plant e le metsi a e leng gore a tla gone mo toropokgolo ba re ke lone lebaka le le gore le bakile gore re iphitlhela re nwa metsi a e leng gore a browne ka mmala mmela ba supa gore metsi ana re ka anwa ebile mahelo a mangwe go lebaga o kare metsi a teng a tla o kare mmala wa tokagala mo nakong ena ya gompieno mahelo a a tshwanang le bo katutura bo kuriangava ke ngwe a mahelo a e leng gore mabeelelo a metsi a ne a tla a itemogela yalo seemo se se ntseng jaana le disababo tse dingwe tse di kwa bokone ka kwa northern suburbs bana ba itemogela one metsi a ntseng jaana o ka ntshwara mo 291-2485 o nakong ena ya gompieno mpolelela gore wena o iphitlhela o le ko kae a le wena o ne wa itemogela seemo sa metsi sa mmala mmala ona o browne ne re nwa metsi a wa anwa jaana rana wa belaela ba bangwe ebile ba setse ba apa a tla re tshabisa
itsela motho montle gore gona ga nna le letsholo la go neela bana le rothodi la polio kgatlhano le bolwetse jwa polio me go supiwa jalo gore bana ba ka tshwara 836,000 mo lehatsheng la Namibia ba setse ba mogetse le rothodi go ba sireletsa kgatlhanong le bolwetse jwa polio type 2 dikete tse di makgolo a robedi masome a mararo le borataro 836,000 ya bana mo lehatsheng la Namibia ba kgonne go fiwa le rothodi go ba sireletsa kgatlhano le bolwetse jwa polio type 2 mo lehatsheng la Namibia e le palo yotlhe e leng gore e ne ya tlantse e kgobokanngwa mo legatong la bohelo la go neela bana le rothodi kgatlhanong le bolwetse jwa polio mme ebile ba supa ba botsogo gone gore seo ke kgolo ye ba e kwadisitseng go supa jalo gone gore setšhaba sa Namibia se ne se tla se itlamile tota go leka go sireletsa bana kgatlhano le bolwetse jone jo jwa polio jaanong ke palo yoneo ya bana ba e leng gore ba setse ba kgonne go bona le rothodi kgatlhanong le bolwetse jwa polio go jalo motho yo montle ke tsone tsa tikologo tse re tlang re di tshwere mo nakong ena ya gompieno gakologela gore go ne ga nna le City of Windhoek mayoral cleanup campaign e le gore ne ya tshwarwa ka letsatsi la matlhatso mo mafelong a beke a sa tswang go feta ka letsatsi la matlhatso kgwedi ya motsheganoe bala malatsi a le 20 le boraro gone ka ko Groot Oup le ne la tsamaya sentle letsholo leo la go phepagatsa tikologo le tsamaile sentle banni bana ba tla ka dipalo tse di utlwalang e le gone go supa gore ba itlamile tota ba ikiteile sehuba go netefatsa gore tikologo e le ya Groot Oup e phepagetse ba tla ba tsenelela letsholo le la City of Windhoek mayoral cleanup campaign go phepagatsa tikologo ya rona le wena go leng teng motho o montle netefatsa gore tikologo ya gago e phepa phepagatsa ga o nang teng ba re bophepa ke so se e leng gore se botlhokwa ka se tlisa botsogo jo bo siameng ba re ga o le phepa wa bo le gaufi le Modimo ntsale motho yo montle ke tla ke go tshwaretse go le kalo fela ke dira jaana ke tla bo ke boela kwa morago tabo ke boela kwa morago ke tsa jere o tla o ntse o na le nna mo nakong ena ya gompieno ga ne re tla re tshwere tsone tsa tikologo setaišeneng sa motšhaotšhela tiwa ya safa mamoratwa wa gago go tswa ko go nna sekepe sa ga noa ke a gonyela ka re titipote tla ke kopana le wena ka nako e le ya bone tswelelano ntse o reditse selomo sa gago sa mamoratwa sa tiwa ya safa

go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

ano le MT ana le Fifi Cooper ba renge ke ne le ka ngwa go le wa 2016 ba ne ba tla ba golola jalo mo gaga mola ho wa pina ngwa ga wa 2016 ke bine ne tla le debut studio album ya ga MT ya Avery ya ne go na le dipina tse e leng gore ga o di reetsang tate ga ikitla di fetwa ke nako ga di expire ga di na expiry date tshwana le tsena tshwana le pina ena ya ga ntate stana ntate a tsama jalo le P dot o le blacks ba re mekae fete ba re ngwana ona o nketsetsa mekae fete setse fela ka metsotso e le masome a mabedi pele ga nna le wena re kgaogara station sa go sa bajao chela TYSFM radio.

ditsela sheba left right left right o buitse go kgabaganya ke itsane tsedingwe dikoloinyana tse di gao ga nke o itse gore motho o tla go feta ka speedi sefeng mme fela ke tla ke gakolola jalo ke re a re ikilele ga o sa bidiwa ntso ya ga ba sa builwe ena ntso a raba tse o sa di itseng fela tswa mo go tsone ikilele lebelela gore ko o leng teng o seleletsegile mme le gone ha o dirisa madi o lebelele gore potla ya gago ya re e ya dumalana ga ke re nna le wena ke aka re tla re tsena gone jalo mo thulagang ya gago ya matlhatsana boisiwe tlhongwane o tla itisa le wena mosetsana mosetlhatsela o sa robaleng ka ditlhako a ke gonela e le nngwe nngwe fela gape pela ga ke tsena mo dikganyeng tsa gago tsa sepodisi.

kwa ntle ga go senyana ko moretsi tla ke tsena jalo mo dikganyetsa ga go tsa sepodisi ba reka motsheganong abala malatsi a le mashome a mabedi le bobedi golela botlhano ngwaga ono mo ikanang ka ura ya bo leshome le bongwe mo maitsibueng mo strateng sa Utapi kwa Havana go bolelwa gore monna mongwe wa dingwaga tse di mashome a manne moagi wa Angola o ile a tlhabiwa mo sefubeng ke monna mongwe wa dingwaga tse di mashome a manne le bobedi moagi wa Namibia mme a tlhokafala ka ponyo ya leitlho go bolelwa gore ba ne ba lwa ka ntlha ya lebaka le le sa itseweng go bolelwa fa molaelwa a ne a tlhaba le kgarebe ya moswi o ne a gobala mme ga jaano o mo seemong se se tlhomameng melaelwa o ne a tshwarwa mme o santse a le mo kgolegelong ya sepodisi fa dipatlisiso di ntse di tswelela ka la matlhatso motsheganong a bala malatsi a le mashome a mabedi le bararo ngwaga ono mo ikanang ka ura ya bararo mo gareng ga bosigo kwa motseng wa Hartsele mo tseleng e fa gare ga Kamonyapa le Verda go bolelwa gore mmele o shuleng wa monna wa dingwaga tse di mashome a mabedi le bosupa moagi wa mo Namibia o ne a fitlhelwa mo tseleng o na le tlhogo e e thubegileng thata go bolelwa gore o ne a thulwa ke koloi ba losika ba ne ba bolelelwa mme dipatlisiso tsa mapodisi di tsweletse kwa katutura re go na le dikgang tsa gago tsa go utswa ka mabaka a masisi ka matlhatso go le motsheganong a bala malatsi a le mashome a mabedi le bararo ngwaga ono mo e kanang ka ura ya borobongwe kampo leshome mo Hans Street mo lefelong la madirelo la France katutura go bolelwa gore batho ba le banne ba ba belaelwang ba ne ba tsena mo lebenkeleng ba itira kwa re ba reka mme ba ne ba tshosetsa batho go bolelwa gore ba belaelwa ba ne ba na le panga e ba neng ba e dirisa go tshosetsa batswa setlhabelo le go ba utlwela dithoto le madi a mantsi pele ga ba tshaba ka koloi ba ne ba bolela gore dilwana dingwe di ne tsa bonwa fa koloi ya bone ya go tshaba e ne e bonwa gape kwa Otsomise mora ga gore e fetse lokwane ga gona ope yona tshwarwa mme dipatlisiso tsa mapodisi di a tswelela moretsi na lwena tla re kgwemo wa pele ga ke gonela jalo dikgang tsa gago tse dingwe tsa sepodisi

Na lwena a re gatele pele re tsena mo dikganyeng tsa gago tsedingwe tsa sepodisi ba re ka matlhatso motshaganong a bala malatsi a le mashoma mabedi le boraro ngwaga ono mo ikanang ka ura ya botlhano kwa Black Rock Street mo Rocky Crest suburb go belalwa gore mmele yo o shuleng wa monna mongwe wa dingwaga tse di mashoma mararo le boraro moagi wa Namibia o ne a fitlhelwa a lepeletse ka mogala mo godimo ga marulelo a lefelo le le nang le moruti gaufi le kgoro ya ntlo ya gagwe e kwa morago. Balosika ba ne ba bolelelwa ga gona lekwalo la go ipolaya le le neng la tlogelwa mme ga gona ope yo o neng a belaela gore go na le sengwe se se diragetseng. Dipatlisiso tsa mapodisi di a tswelela. Kwa tutaleni ba re borukhutli le polao. Kala matlhatso motsheganong a bala malatsi a le mashoma mabedi le bararo mo ikanang ka ura ya bone kwa makopanelong a ditsela tsa Lovebet le Falstrace Street mo tutaleni go bolela gore moswi mogo le monna yo mongwe yo neng a tshotse ditena ba ne ba atamela motho yo belaelwang mme ba leka go mo thukuta. Go bolelwa gore motho yo belaelwang o ne a ntsha tlhobolo ya gagwe mme a ba thuntsa mme bo babedi ba ne ba gobala. Motho yo o bolailweng ga ise a itsewe ga gona ope yo o tshwerweng mme dipatlisiso tsa mapodisi di tsweletse. Na lwana moreetsi ke a ka re degela dikgang tsa gago tsa sepodisi e ka re hela kgantelenyana ke ka be ke gonela dikgang tse dingwe.

0: Moretsi fa ke gona le dikgang tsa gago tsa mafatshe a mangwe ba re tona ya boitekanelo ya Democratic Republic of Congo o ne a re leroborobo la Ebola mo nageng eno le santse le le mo dikgatong tsa ntlha. Le fa go ntse jalo batho ba ba tshwaeditsweng le ba ba šwang ba santse ba oketsega. Roger Kamba o ne a bua mo conferenceng ya bobegadikgang a re balaodi ba tsa boitekanelo ba lemogile batho ba ba ka nnang 1000 ba ba belaelwang ba tshwaeditswe ke bolwetse jono mo mafelong a amilweng ke bolwetse jono. Mme ba le lekgolo le bongwe ba bone ba na le bolwetse jono. Dipalopalo tsa ntlha di bontsha gore go na le dintšho di kana 220 tse go akangwang gore di amana le leroborobo leno fa dintšho di le 17 di tlhomamisitswe ka diteko tsa laboratori. Kamba o ne a re ba santse ba le mo tshimologong ya leroborobo a oketsa ka gore boleele jwa kgato ya kgolo ya jaanong bo tla ikaega ka matswale a maiteko a go tsibogela seo. Tona o ne a bolela gore balaodi ba rulaganyetsa go tsaya kgato e e lebeletsweng gore e tla tsaya dikgwedi di le 4 go ya go di le 6. Gone jaanong ga gona mokento o letleletsweng kgotsa kalafi e kgethegileng ya bodibungu Ebola. O ne a re go thibela go anama ga bolwetse jono, balaodi ba ikaegile ka go nna ba lebile go dira diteko, go tlhaola batho, go batla batho ba kileng ba kopana le motho yo o tshwaeditsweng, go nna le seabe mo setšhabeng le go fitlha batho ka tsela e e sireletsegileng. Ke dikgang tsa gago moreetsi jaaka ke tla ke di digela tsa thulaganyo ya gago ya matlhatsana. Mme na le wena go a ko pele ra go itisa ka mmino.
1: Phoenix Beat, Smooth Dutch.

Moretsi ke ne ke go tshwaretse mo go kalo mo thulaganyo ya gago ya matlhatsana. Gakologelwa ko ba sa go bitsang ontso ya, ha ba sa go botsa dipotso ontso a raba. Ikilele a re ipabalele mo malatsing a. Jaaka re tla re bona jalo dikotsi tsa dikoloi ena tsone tse di na leng dintsho tse dintsintsi jaana. Ha o bona koloi ke e letla ka speed le wena e tshabe. Lebaka ha o lebeka ha. A ke lebegele thetswa gago ntlentle moreetsi, nna ke bira o boisiwe tlhongwane mosana mosetlhatsela o sa robaleng ka ditlhako ke rageng.

Na mushimana mulelele kasema ho sasa kale bala tulu sabasia bampita tuli batate kama tepe mutemu test bam señoni tula makazini safa hindala yonna yo banna le basari nantwena siaka banna kya mushimana mulelele tshwana le nna kasemo che sa tlo ngwana ka sa nthwena kya ha man papa la ka tshepi tlo ngwana ka tobetsa dikulu pa ngwana ka shapa tlo shapa

0: Sereng se roko mongwane Mengu mengu Sereng se roko mongwane re batle magapa pumo
1: One plus one
2: Ke DJ somebody mreza patilwe ke Kaspanya verse tebe le fetisi bantse ba re monati umplaelang monati umplae nalwa na mretsi re gatela pele ga ke re rena ke na ke shapa a ke re monati umplae ke pina ga senna a nalwa na re jalele mretsi ke re khantsa gago tsa boditshaba tshaba e re ka go setse di beke e di le pedi fela gore se jana sa lefatshe se simolola a khape e santse e ralala ditoropo tsa America bokoni tse di tlileng go tshwara metshameko eno ba ne ba ema kwa Toronto ka mantaga ko ba bogedi ba neng ba na le tshono ya go bona sekgele se se eletsegang thata se le gaufi go tswelela ka kgwele ya dinao kwa Manchester Pep Guardiola le setlhopha sa gagwe sa City ba ne ba keteka kgaisano ya bone ya Domestic Cup Double mogo le setlhopha sa basadi sa Super League se se fentseng ka nako ya mokoloko wa dibese o bulegileng. Veendham Kleke o ne a thuntsa lesome le bongwe ka fa tlase ga mashome a marataro go gapa CJ Cup Byron Nelson ka Sontaga a feta Siwoo Kim ka dikgato di le tharo mme a ikgogela kgakala le Mampodi yo o tshwereng marapo e bong Scott Scheffler morago ga go simolola letsatsi a tshwere ka go lekana le Mampodi wa kwa gae yo nang ale kwa godimo. Re konela ka motshameko wa NBA New York e boela kwa makgaolakganyeng a NBA lekgetho la ntlha fa e sale ka ngwaga wa 1999 moraga go fenya Cleveland ka notsedi le kgolo mashome a mararo le mashome a robongwe le bararo gore e feleletse e digile. Moreetsi ke aka ke tla ke digela dialo dikgang tsa gago tsa boditšhabatšhaba mo go tsone tsa metshameko.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

so metsotso mašwa bedi le botlhano o tsenke ureng ya bohera bobedi moretsi mabane ka nako ya ditlhogo tsa dikgang kile ka dira phoso ga kere kile ka dira phoso mme a ke dire paakanyo e maleba jaanong kgang e ne e le mabapi le paakanyo ya molao wa tshireletso ya bana ga kere Child Protection Act akere jaanong tona wa lefapha leo Dr Emma Kantema o ne a itsise fa go dirilwe dipaakanyo tsa go ka netefatsa gore batho ba bomme ba kgone go ka latlha bana go sena jalo ditlamorago tsa borukhutlhi akere so ha motsadi a sa batle ngwana o kgona go tlhola ngwana gago ko police station mo hospitale kana ha e leng gore go sirelesegile gone gore a se ka a latelwa jalo ke ditlamorago tsa borukhutlhi gore ga ntse pele ga molao o ga ntse batho ba bomme ba sa kgone go ka ka sekgwa moreetsi ba re ke abandonment ba kgona go ka go abandona sengwe moreetsi ke go ka latlha ga gona leoko le lengwe le ke ka le akanyang ka Setswana le e leng gore le kgona go ka e ke go ka latlha kana go ka sia ngwana ga kere ga se go ka mo aba ga mo aba moreetsi wa ko dikantorong o re ngwana ke yo ga ke kgone go ka mo godisa ka ntlha ya mabaka a 1, 2, 3, 4, 5 ga kere mme ga o mo latlha moreetsi o mo abandon ga kere o mo tlogela hela kana o mo sia hela ga o mo siang kgone go sena gore gone ga o batle go itsewe ka ntlha ya mathata a harologanyeng jalo ke ke re ke baakanye moreetsi mabane sala ke re go na le jalo ditlamorago tsa borukutlhi ga gona ditlamorago gone molao o baakantse go ka netefatsa gore batho ba bomme ba kgona go ka sia bana kana go ka ba latlha jalo ba sirelesegile ga kere mme bomme ba latlhe bana jalo ko mahelong a e leng gore ngwana o kgona go ka o ka bona teng jaaka mo hospitale jaaka ko police stationeng jaaka ko kerekeng jaaka ko mahelong a e leng gore a amogelesegile gore bana ba tlogelwa teng ke ne ke re ke siamise hela moreetsi gore molao o dira jalo tekelelo ya gore motho a mme a tlogele ngwana ha go sirelesegileng gone a kere ke gopola fa kile ka tlhatswa kgang wa gore mabanisela kere go na le ditlamorago tsa borukutlhi mo e leng gore motho o tla senkiwa mme o tla lebisiwa molato wa go ka latlha ngwana kana go ka sia ngwana mme moreetsi ga se jalo molao mošwa wa re motho wa mme ga sena go belega ngwana a sa kgone ka ntlha mabaka a itseweng ke ene o kgona go ka tlogela ngwana jalo ga mahelong a harologanyeng re ipitsa abandonment moreetsi ya kere kgona go sia ngwana kana go ka molatlha ka mokgwa o leng gore ngwana o kgona go ka bonwa ka teng moreetsi gore e seka ya nna kwa tlhago gore a motho wa mme a sa kgone go ka latlha ngwana a latelwe jalo ke molao moreetsi Ismailo wa latela fa a re Sophia